0: Bir kere iki var. Muhammed Enak. Ben de çok telefonu. Ben de kışıkın da. Ahmet Güldür'ü. Bir yapı hala. Güldür'ü de.
1: Lef duman atıya ondo içi.
0: Lef duman atıya ondo içi. Lef duman atıya ondo içi. Benim süsü benim telefonu dedi İslam ak jam ci la bok ngum sun tuba boko waxtane la islam ko bayu len ci islam lepp la jefe lepp la dimbe lepp la xamle lepp la wal islam ay aspect yu bari ya di di jam xam moy ni aduna gëna xajo tax moy tax nit ci jota jamu yalla mu mëna téwlu borom am sabas li mu bëgg mu sakku ko ci jota yi mel ni muy ma ci bari la mu koy sabab lu jihad lañuy def tax ñu ñëpp la gëri tax dañuy fatlenté di dagganté gëddol lu tax nit yalla yi xamna dañ fay jaar man ci defar sa aduna ak sa alakhirah war ñu dañ di leen fatali di leen waxtane wa ci jëndu suñu xel ci sepp dañ fi nekké won te digël mu ñu roy leen ba nekké fi non sama ci ne jamm yu melni yi mu toll sax limit daan def ba baax benam legi danaka fukkam lañu di def soko baax ak jafé jafé ak kaduna bu walba ci kuy ak ité ak melaw nit ñi ci jamm ci waye waaw bu dëllu sé xalam rek da na man dundam gëpp di jamm yalla sëñu di ci amadou bamba rabbalahu ta'ala xattu kayu mbinde fi la xattu kayu mbinde fi la ci baatu di xattu kayu ci zahir xattu kayu ci baatu moy ci zahir da fe nekk ni nga xamne ñi nga xamne ño samp ferum diine ji xamal nit ñi lu yalla ak lu yonent bi ak nañuy jaamo yalla kilifa yi ci jitu ñu melne imam malik imam abu hanif imam ahmad muhammad imam shafi'i ñepp dogu serigne touba ko matal ta moy xamne diine xamal nit ki liko wat lepp ci batti sahi bu delo nak ci wetu biir xamul ko mom la na ci xam ko rawati ne diko waxtane waye bu beugé nit ñu delo seen xel ci touti ni ñu dikké won ci misaru ñent ñoo ñu waxal tudde ci ñinga xamne suñu borom dafa leen denk secret bi yor aduna groupe tassouf dafa am ñuko mëna dégg ak ñuko mënu la dégg ndax leew xon la laaj ndax tibbe wu ko lu ci alcorane ak hadith bay lu nit di wax naan ñewul ci alcorane te kene war la ñewul ci alcorane depp wu la alcorane sax man nañ ko wax te moy lu yalla dubbi ak yeralante bi nga def leneen dul mom la nga def depp wu la alcorane waye nangam ñewul ci alcorane ndax yalla ci bokku dafa def inna allah yaf'alu ma yurid inna la yaf'alu ma yasha wax ne yudullu ma yasha wa yahdi ma yasha ne da yutihi ma yasha wa anna al-fadl bi yadillah yutihi ma yasha suñu bor lamuy def kenn du ko ne lutax nam ko sobe rek la koy def su ko waxe aduna bepp bu tek ko ci loxal ben bindef ta kenn du ko ne lutax bin ko laaj mu ko lamu def wa anna al-fadl bi yadillah yutihi ma yasha ngeneel ci loxal yalla nek mo koy dox kiko neex kon bu ngeneel re re re banu ne li yalla amuko baliko joxe wala yalla akani ko joxe wala niegu ko ndax garamu la wañ ci mom bindé fi da la pepp su fi kan ku nek suñu borom man na la jox lo xamné tax na nga fuy ba faté ko ba defé na yaay yalla ta mu déssé mangi sin yu mësula ubbi bindé kon nak luñu wax ci doom adam nit ki man na gëm wala mu ñak gëm waye wéddi mom day alaké ndax li yalla def lepp amul ben nit bu ko xam ba ne kon li mënu la nek ni mënu la ñak ñak xam xam la bu ñu né dañuy waxtana Serigne Touba Abdoullah Ta'ala bayna ya tuñu mëna waxtane ci mom waxtane na batay ay xar baxam waxtane batay liko yalla may ci kam ñu ci xam ak ñu ci mëna wax ak ñu ci mëna dégg waxtane batay melaw melaw sahiram nga xam na ni ki jullit bu farlu ba ag fa farlu yam ci xam ci jëfë ci xamlé ci yare melo yi gëna mat bi mu melaw wax ba noppi jaar fi ñu wara jang kon aw doxinam aw nekkinam fi ba mel ni nga xamné mom bëgg ci ñun tax man na défar ci batin man na défar ci zahir waye ci défaru ci zahir mo gëna yom ba défar ci batin bu ngeen dégg ñi na mom ci bop mu ne mu la sifatu sadiqul muridi bixtisar arba'atu jama'at wa qawtara melal murid sadiq murid sadiq luy murid sadiq murid sadiq martaba bu kawé ndax murid sadiq moy ki nga xamné wacci na lepp jëm ci yalla bu aggé nak tuddu wasil waye fek mu ngi ci yoomi murid sadiq la nek yaramu bi sallallahu alayhi wasallam buñu fi nekké sahaba yépp ay murid sadiq lañu ñari murid sadiq señ touba ñu ko xam nim ko waxe rek lañ ko mëna japp de man nañ ko mëna jël li jitu as-sidq fi mahabbati ash-shaykh degg ci ciofel nga sop señ bi degg ci ciofel moy lan ni ko xamu tassawuf misale mo ñe da nga koy bëgg bëgg go xamne bu la xañoon li nga bëgg lepp bëgg nga du wañ bu la defaloon li nga bëgg lepp deug ga mënu la yok ndax adra fa mëna yëm ba noppi nga xamne bu la wowal def na lu gëna naqay du jeexital ci sa bëgg gi bu la mënal adna bi ci biiru bi ci jeexital manam du ko yok ndax bëgg nga ko ba saxal de jox nga ko ko ko moy charte bu nekk bi bu ñu jëlé misal cheikh ibrahim fall radhiyallahu ta'ala anhu da ngeen dëgg ni ne ni sen touba ne bu mu ñewé ci aduna bu fekk lu woon ci dara ci jeexitu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duddul suuf si mu daan dugg ak asaman ci ko daan tin dana ko leer di mu dara ko am cheikh ibrahim fall non la def ci sen touba ni ngeen deg ni misal ne xam nga ne sen bi nit ñi daan ko wut ci ngir xel ci mom ndax ni yalla ni ko yalla def muy xetul gaay bu def fi ba bëgg ko wañal da ci mu daan def bu di xep suuf daal lati ñu bénn bis ñakk jëm ngeen ko bataayi bu ñu fitna nañ ko mo mu rëdd rëdd wa am dafa ne ki ko jéggi jëm ci man dem safara cheikh ibrahim fall rek jéggi ko ak ci mom mu ne xana da nga dégg li ma wax mu ne ko akay dama ne rëdd yi ku ko jéggi dem safara mu ne ko manaw na soxla ci safara xawma safara amna xawma amul li ma xam moy señ touba fu mu nekk ma xef ko mu la soxla mu la bëgg kon as-sidq fi mahabbati ash-shaykh moy lool ndax bu yew talib bi ci serign bi moy ci xel dum ko sop mom waye ci agene moy ci xel diko serign bi sop innaka la tahdi ma ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa a'lam bil muhtadin bi ci agene ki nga sop rek man nga ko taxel wala nga jaar ko yoru djuk waye bu de nitu yalla mo ko sop sop nga yalla ndax yam ci yalla musa alayhi salatu wassalam sun borom daf ko mas di natou laaj ko ne ko loolu ma sa defal mu lim mboyam xéti yalla yalla ñu def yépp ak ñu def yi xéti ñépp mu ne ko loolu lepp sa bop nga ko defal ba ñu jaar na ko man nak xawma ko lu ma la mëna defal mu ne ko xana nga fekk ko xamne fonk na ko nga fonk na ko fekk ko xamne bëgg na ko nga bëggal nako kon bëgg nit ku baax moy sababu texé bay nit ku baax moy sababu texé gis ngeen ko bay na lool ci mbindi señ touba shaqa man lam yahwani qad kutiba wa kawni al-abd al-khadim wajaba kep ko xamni sokku lo ma sa texel bu bind nañ ko ta duñ ko xar kon ki ko sop amna daraaje ju kawé ndax kan du ko sop te du te sokku lo ya ko sop rek sop na yalla ndax lepp li tax ñi sop nit ngir yalla mu ngi ci mom ci ba ak ci zahir bu ko ñu ki ñaké sop daf ñu taxam ko ki ko xamul nak moy ni seigne abdullah waxe rek nek ñaar dong na koy ben ki ko xamul ak ki nga xamne ni ko suñu borom def daf la neexul dox moy ki añaan kon nak ki ko xam mom mënu ko bañ sopp ba nga xamni bok soppul yalla soppul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax nim wax tepp ci ne mom xaritou yalla xaritou yaronte be ba faw ne sun borom bëgg nako bam gënal ko ñepp mu bëgg lako yaronte bi bam gënal yaronte bi ñepp mu bëgg lako yeneen yaronte yi ba mu gënal ñu ñepp mu bëgg lako malaika yi ba mu gënal ñu ñepp mu bëgg lako sahaba yi ba mu gënal leen ñepp mu bëgg lako wañu yi ba mu gënal leen ñepp ko kon kep ko xamne ki bëgg lako illa bi nga xamne mo wara tax mo dik reer wala niko yalla def mo la neexul mu ñu nak bon bu digi nga xamne dañu ne wa inna dhikri salihin tanzilur rahma ku ñi waxtane gaay yalla yërmu ne yalla day wacc yërmu ne joju no jëm ci taatan no taatane suñu xol moy ñu ubbi ko way ko sopp ko ngir yalla ak yenen tibi diko waxtane te deglu bu baax bu baax tam nak ndax bimu ne asif ko fi mahabbati sheikh ab ma amtisal amrihi hayth wara moy top digal top digal señ bi ni ko señ abdullah wax yag nañ ko men lay wax nañ nit ñi bay ñi mo ni jëfna ñu gis gis ni ma fi nekk xam nga bëggoon ak lima bañ ak lima daan jëf bind na bayyi fi wax na itam ñu dégg wax na ba tay ñu dégg ndax liko yalla may lepp ci mëna xet lu ci sababu xet yu bindé téewul ak ndigeeram ak téréem matalé ak dundam ci jamono yu neew yo xamné ak jaamu yalla may na ko ko xam ngeen ni mom ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidina aisha radhiyallahu anha ni waxe ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da waxtaan mom manam di waré bam yag rek bo xamé ne lu mu wara def waxtu julli wala lenn lo xamné lu mu wara def digënté ba borom day melni xamatu len day jekki jekki rek ne jabbit dal di jublu ci lolal du ne maangi dem du ne seen dina dara seigne touba non la daan def leg leg ko soobe mu ne fatja'u ila rabbikum delu len ci seen borom ta kon ta ba joggé ci bëgg jëm ci leneen moy jaamu yi gëna mag ci jaamu yi te moy xett mu bindé fi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ki gëna li yalla ci nit ñi moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi ki tax ba nit ñi bëgg yalla moy ki leen di won yoonu yalla di leen won yu leen xamal ñeñal yalla ak kattanam ak rafetam ak rafetam ak tabeem ak baam ak taram mu ne su ko xiyas lañu baye taram mindef munu ko xiyas ci aduna ci nit ñi rawas na kon sun borom tabaraka taala bo xamne na kon lepp luy tax ñu sopp mu ngi ci mom nga sopp ko da sopp lu mu sopp nga sopp kon señ bi nga xamne leralal na le sun na la sun borom sopp na ko leralal na le ne ku ko soppul taxe leralal na le ne ku ko sopp bu yamal xiyamé ba nga xamne ñi taxe rek la seen xarkaram di leer kiko sopp rek xarkanam lay leer nañ kiko wax rek wajibu lu yi yahi bu ne yeb yab e mo wujuh sawata tabiyab mo adunam xajalu ci lenn luddul jaamu yalla waxtu xamé ne xet li bindé fi dikkel nako do adam yi sun borom tagatal koko notal koko ba nga xamné bëgg giñ ko bëgg sañ ko may bëgg nañu ci dalam ba mu dag ngir xër ci mom bëgg barkel ci mom dem ci dem ci magat ma sulu ñatt li ne dañ ñu la ma sa gis seen bi mo ñu jaari nga de ko baba sakala guñ ko barrière bi nga xamne mo daan dox digënté ñu nit ñi buy dem neena dama xawa dajé mom mbolo mi top ci mom danaka ñi ngi daw te mom day waxu rek mu ne nak xalé bu ndaw dajé mom ba dëgg ci dal bi ba dal ñu suñu ko ay gessul sax dafa continue rek di waxu rek jëm ci jakkade ci ma ben suñ man la jëm daga na ñatt li nako naccal nañu baramam dal nañ ci ko xoti yere ba tax ñu sakalam ko yoon lo xamne bu diggé jëm ci jëndika ba ci lay jaar nit bu daan doxantu itam yoon nga xamne dañ ko sakkal barrière bo xamne moy dox digënté ak nit ñi waye dafa yarax ba nga xam ni dañuy jallo mom buy dem ñu top ci mom diko xol legg mu taxaw won len karam ñaanal len delu wat di wi nga xamne nit mënu la ñaka doxantu waye bu gënne nit ñi loxo bañu sak loolu nga xamne moy tax duñu aksi ci mom ak xet duñu xet ci mom loolu lepp liko waral lool modi bëgg gi mu bëgg yalla ak bëgg gi mu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tak noor bëggel gogou mëna suñu borom noté minde fi ak julit ñi wara taxé ñepp mu dugg ci seen xol bañu soppé ko non sopp gogou ñuko sopp nak ci lay xet lé minde fi bo xamé né dafa né as-sidqu fi mahabbati ash-shaykh abé deggu ci sopp bi nga sopp serigne ba nga xamné lepp lepp lu ñuy tuddi ko tuddi ak namu démé ci mom wala lepp lu ci laal wala lu ci bayiko sopp nga ko sopp go xamné sa xol lu ko ëpp xamu ci sa taxit man lay tollu serigne abdou ibn omar abdallah ta'ala da fekk ben garab bu tuuti go sax muy soga sax bu nek mu ñew ci garab bi samp bant diko jubbanti diko ci yew sonni ci loolu ñu ne ko waye garab gi ngay def ni lo ci am ak lu mu doon mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ma sa tok ci wetam cheikh rafar rahimahullah wa radiyallahu bu ma san tok ci kanam seigne touba do taxamati dara limu wax sax dañ ko koy nekk li amna jamono yo xamne bu joge day laaj limu doon wax am fa toge xamatu dara lutax xolam dafa set set go xamne bëgg seigne bi bëgg go xamne bu toge ci ci watam day ubbi ko ba nga xamne leer seigne bu ci duggé daf koy fess ba neub xel do xamanté dara luy def al muridu sadiq mel yoy dafa bok ci ay mero ndax al muridu sadiq mom daw sina bu fekké né da nga dem ci lool may ko yalla may bu boole nek muridu sadiq ci ndjar bi gis ba rap nek majzu ndax majazi bi bu séré ci tariqul islam majzu nit la ko xamne da fay jullo xol bu set ak leeru yalla bu fess xolam ba leum ko ba do ci gis sharia du meuna jëf li nga xamne moy jëf zahiri majazi bi dañu daan lek li nga xamne sharia daf ko téré di def lu nek ba ci ñeneen ñi nga xamne sax duñu ay majazi waye ñi bok ci kuma lu awliya yi bo sété taayi ci abdul qadir jilani bu ñu waxé né bari na ñu may ngañ ak naan do da ngay wacc julli te fekk na xamu ñu né man mak rek lay julle wala ci gënaaw asadul ba'ib lay julle xamna kon awliya yi ak yéwati majazi yi gañu julli ji mak wala fenen fu sori ku ko sét al fundat rabbani wala tere qoseyri sax qoseyri da ko gis né da nga nit ki motax li tax seigne touba ne amal wali fa huwa dukta min hayth ma yakun fi lanam li atihi wa shubhi ma'a wara wa ghayri dayn wa illa fi barara xam yalla mo gëna yomb xam wali ndax wali da fay niro ndinde fi ci lepp di lek di nan di tawat di fatte di ñak di wër di am di sol lepp lu ñi def mu ko def te lek lek jëmbën ji mu bayyi ko fe roh gi dem gis ngeen ne cheikh ahmed rafai radhiyallahu ta'ala ni mu dikke di acc ba ziar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal ne fi halati al-bu'd bi mutahaya ci kanam rawla fi halati al-bu'd ruhi kunt ursiluha tuqabbid al-bayt anni fa hiya na'ibati fa hadhihi nawrat al-ashbah al-hamara umdu yaminaka kay tahda biha shifati ci waxto la xame ne ñewuma maka sama roo la dañ yondi mu ñew di wër kaaba gi di la ziar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tay ji nak li momé moy sama jëm dalal salaxu bu tedd ni ba sama tuñu barkelu fi ñu dal gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genné loxol ñepp di jallok mom sayyidina rafi jox ko loxol foon loxol xamne kon wali neexu la xam ndax lañ ne raj malik si radhiyallahu anhu moko wax sax man lam yuhit bi jumlati shari'a inkaruhu li mahlakin zari'a tiri wax nañ ko kep ko xamne pegulo shari'a lepp zahir ak batin sak weddi day xagal ci arab la dafa lay arab ndax sun borom dencem yi ak mbotam yi dafa neubbu neubbu go xamne nit ku dul borom bass bu mag mënu la ko xam mu jëlé kon asid ku fi ma habbak cheikh ma am xal amri
2: ñu ngi ñaan ko ataay ci ci sa ko ci capital la ñu ko
0: na ci ko ak ñak xam alquran la di nga yu bari ñak xam alquran ndax sun borom tawaku taala dafa ne inna la yaqulu ma yasha bu ko sopp lay def kanam lu ko sopp lay def jundit bi amul lu dul ma do ci lum xamul ne jexe lim xam xam le ko ndax ñaari war gar yi xamni mo war jundit bu nek wala la na fa ngi kulli fekk ñu fa ay ñeet fa ko fi diini woni ñu dulo xaw mu izara jowo ilayhim farq la ci bëpp julle lu fardu fardu kifaya la lu fardu ayni mboro mu nek war na am ci joge jang diine buñu jang diine ba roppi genn walu ba ben war tax bu def mu def benen moy buñu delu ci ñu jangale non alquran moko wax fa la na fa ngi kulli fekk ñu fa ay ñeet fa ko fi diini woni ñu dulo xaw mu izara jowo ilayhim wa alquran nak ci bopam gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne alquran dafa am bir am bitti bir bo amati bir bo muy juroom ñaari bir kuma wax ne nangam neewul ci alquran da nga wara wax ni gisuma ko ci wala xawma ko waye gannaaw mom lu ko sopp mu def te limu amé du jeex mukk te mu joxe won lepp du ko wañi dara su leppum xajul fenn kon jeexum ko la bu maanu ci ndax ñaar beeti asidq fi mahabbati ash-shaykh bat ma amtisal bihi haythu warad ah suma tina bi nahi tina ko tina ko
2: suma amtisal bi
0: haythu warad suma amtisal bi haythu warad bi ci tegu
2: wat wat wat tan bi amtisal
0: wat tan bi amtisal bi awal wala ci wala ci wa ah bayyi di nga moy nima wax legi ne bo sété katlu yalla ni mu bare ak luko sopp def te nit ñi ay nabi yalla lañu dafa ne kako wara xam man nako xam kako waru la xam duko xam kon iqtiraf moy di nga donte di nga ci sa xol la sax ay señ bi ni mu def su fekkon defo na nangam ñu reuy la ci sharia manam ci haqiqa daan gis ñoo xam nga ñu naan ci sawje dañu bind ne sharia haqiqa nun amul fi nun li am moy deug bi li yalla wax ak yaronte bi luko moy rek du deug kon sharia ak haqiqa amul len rek am waaw ñi ne sharia ak haqiqa am ne itam lolou kay taxul ñi wax saxal nañ ko bu wër waye shiraa aqiqa bu ko sété mu ñu né moy zahir batin amul ah kay dañu déggul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né rek umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illa fa iza qala asmu min dima'am wa aradahu am ba'd hisabu ala allah digal nañ ma xex ak nit ñi di leen wo ci diine bañu la ilaha illa buñ ko waxé rek jéxal na ci ñoom seen alala seen bakana seen ñaq seen wer lepp ñom na ci man waye ñala ñu di hisab kon batin ba ndax nit ki man na wax la ilaha illa ko dëgg ci mom kon loolu batin la yalla ci sallallahu alayhi wasallam wuñ ko lool loolu digënté yalla ak jamm bi la digënté yalla ak jamm bi nak moy batin jamm bu nek la yalla jëf leenté ak yow ben mu jëf leenté ak yow ci ngeeneelam rek rek rek rek dila may dila defal li nga bëgg ben mu jëf leenté ak yow ci mando bo defé mu def la bo liggéey bu fay la bo liggéey bu la fay dara bo moye bu mbugal la bo moyul bu bayil bañ da mbugal bu ko nexé ngay nelaw mu dila bindal ay tiyaba dina defal lu ko neex kon suñu borom mom buñu bayyi buñu fatte mukk kartam gi ak sanfane ngir lu ko sopp def man ci sax motax kalkuli iqtirad bayyi di nga donte ci xol la di nga ci xol day yakal stalib bi ndax bu fekke ne mu ngi di nga ci xol rek dootu murid sadiq di nga ci xol mo ndax neñu serign bi ab djoumam sax mo upp se bañe djoum manam lu nga def li nga xamne moy yoon bi nga def ko bañe djoum djoum te la jere la la nek te djoum te li serign bi djoum moko upp moko gën buñ sété téré te sax di ngeen ko gis kon nga xamne kon serign bi moy docteur bi nga xamne mo lay fajj war na lay ante ak mom bo ante ak mom sa jangoro lay la wala do yeen mukk kon nak bu la waxe lo xamne duggul sa bop bi leer na la ne nga jëfé lim la wax moy indi sa manam sa wër ci zahir ci aada aada tan lo wax
3: la do yeen la
2: kon ni la ma bu direk modi waxtan nga xamna do yaake na waye ndax ngeen ci constance rek ban waxtu won mari tambale ci am bi ci su won xey ba legi nopp lu waye ni bi defa demé no xamna rek ak nit ñi nga xamne ño soppale daj lañ ci lo xamne te ñu wax na leen lool mo tax rek ñu ma bok dal mo do do lu ci ba sama kene katan waye batay nak ngeen waxtan yu mu dina sawa nga mu fekke te bindu lo dara amulo plan ngay wax rek ñu ñu ci saxel wa tax no bu fekke nak laaj yi ñew na inshallah xeyna ci la waxtan yi gëna neexé ci ay ko amé laaj rek laaj ko inshallah lu ci xam rek wax ko lu xam ko
4: neena da doon laaj buñ ko mëne dimbali jox ko ci teunk lan moy manam taarif ki nga xamné ki mom lañ jox guddi tay muy mam cheikh ibrahim xam jël dañ ci jox la yegg muy ñaan ba xam ni ko ci teunkal kuy kuy mam cheikh ibrahim
3: am legen
4: est ce que ñu ñawala bon bi ci def neena da fay laaj ndax amna connexion ndax amna ak lekkalo ci digeunte mouridisme ak nar yi nga xamne dañu dëkk won Espagne ak Afrique du Nord ndax dañu jang livre yu mel non fi ci sen dëkk
3: ci cheikh fami fi yalla lon ko xamne dafa gudd sun borom lay ko ay lay leral xolam bu gis lo xamne mu jang lo dal yu ci bari gis ko dañu seen abdou touré nek ñu mëna seen abdou karim touré baayam wax na né cheikh ibrahim bu nga xamé né gisagul seigne touba
4: xalé bi
3: am na goor bu ñu ko lam mu ne ko ci sa kërëm naan mo mu ko ndam nga la dalé wa wax né ñu baba wax tu na bu bu di julé do nga kambalé fu war ñu nek léral fël ci ramuna ba gis léral seigne touba ñu ñu ngi ko topp ñu ngi ko gëna ri ñu ngi gëna ma ko ne ma dem so di ko wër xam na tam nit la ko xamne dafa daan jamm yalla di fa la ne julli na ko julli ba sa tank ne ba tok ba am goom ne ko da nga man ko wone jamm nga yalla ba tay waaw am na ko xamne ñoom du lu ko mu ci yalla ta tay fekk fu bari bu fa demé du ko fa gis ba dajé ki nga xamné mo doon borom jamono ci mu xam ko ta ñam fekk ñu wër ko xam ñu ko la fa nekkon ta mu ko jaay mu jënd ko ci kam la ci attan nang ko yëm jënd ko ci ta ñako xam mu ko am ñako xam nak ñoom ci mëna am ci kam ni tu ba exceptionnel ci mbaa ko dara la dañ ko ñagël mu jaar ko xamni ñu bari mu ñu fa jaar mu am li ñu bëggoon mu ne tax xam nga mo do ci lu jaar di sax kep ko ci muy jaar yalla taxé la bëgg dañ ñu ci mbaa ndax am na ci bari ay détail yo xamne ñu ci xam mu dégg ci ay mat waaw du bëgg seen nak mu ñu ko waxtane ak ñoom té gëm ko sax ci bokk mu dafa laq mu ko la lo xamne né ko la waxe fu ne ak men ban lañ ko ñak dégg tek ko fu mu nekkul loolu da na faram di am té cassette mom fu ne lañ koy tek diko dégg
5: da di ni sax ñu gëm ko sax da dox ñu ko ñu jëma taabi ñu ko ci ñu ba mu ne dañuy lire fi ci ay mool yi nga xamni arab yo dekkon ak

kenn ku nekk ci ñun soo wéetee man ngaa def loo xam ne boo wettalikoo doo ko def di nga ko rus a def. Kon buñ la nee rus mooy bët mooy rus, rus na maa def nàngam ci kanam diw, rus na maa wax nàngam ci kanam diw. Kon ginnaaw boo jàngalee xale bi ne ko dafa war a am sabu, muy lu problème bari bari bari bari bari, lu problème rëy rëy rëy rëy rëy, yow na nga am façon wu dal goo xamante ne noonu ngay gérer sa problème. Moo tax Serigne Touba jàngale na ko ca Koun Katiman ne la gone gi buy jàng loola daa waroon jikkoom. La tukshiri chakwa fakun mutajallidan hatta tazunna an-nasa annaka munafiqun. Kon sago dañ ko war a jàngal xale bi, waaye nag kan mooy jàngale sago? Mooy ki ko am, ki am sago moo mën a jàngale sago. Bu fekkee ne yàlla da laa def ngay kilifa goo xam ne kilifa gu am sago nga, gone yi duñu jàng ci yow sax ci sa xar kanam duñ ci jànge ne tey jii kat sama waajur wii kat gis naa jàng naa ci xarkanam ne dafa jaxasoo ngir problème boo am, wala wax juñ la wax, wala jëf juñ la jëf. Su ko defee xale bi gimmee ci ker kippaar boobu, bu màggee moom it dana am sago, bu ko suñ borom jàppalee tuuti rek mu am sago. Beneen ba ca topp mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bari woon lum jombale boppam, jomb moom dafa mel ni dereeta koy def, jomb na maa def nàngam. Kon xale bi dañ koo war a yar ci jomb, maanaam fexe ba yar ko ci yu bëree bëree bëree bëree bëri mu jombale ko boppam. Wax naa léegi ne nit ñi dañuy jaawale rus ak ragal ak jomb. Rus wax naa léegi ne bët moo koy def. Ragal ñaare boo gisee gone gi ragal a def nàngam ci kanam waajuram mën naa am ay dóor la ragal. Man kat tey jii sama waajur génn na, lu ma neex mën naa ko def ndax nekku fi. Waaye bu waajur wi toogee am na lool soo ko bëggee def, ragal nga ne soo ko defee ñu duma la, loolu nga bañ koo def. Kon loolu mooy ragal. Moo tax mag ñi daan yar seen njaboot ci ne kilifa na fexe ba njabootam rus ko, waaye buñ ko ragal. Kon sa njaboot buñ la rusee fuñ mën a dem ci àddina it, am na lool duñ ko def ndax dañuy ragal loola nga dégg ko. Kon ragal dafa mel ni nit ki ko def mooy ki nga xam ne daa am lu ko cay xaar, maanaam bu jëfee jëf ji dafa am lu koy xaar ci jëf ji, dafa am mbugal mu koy xaar ci jëf jim jëf, loolay tax mu ragal ko. Jomb nag dereeta koy def. Moo tax xale bi dañ ko war a yar ci jombale boppam yu bare bare bare bare bare. Jomba jëw, jomba jëlloo mooma, jomba toog foo wërta toog, jomba ànd ak koo wërta àndal, yooyu yépp xale bi dañ ko war a jàngal ci bi nga xamante ne dafa nekk tuutànk. Beneen bi ci des mooy nawle. Nawle mbokk yi doon loo xamante ne dañ ko war a jàngal gone gi. Boo ko jàngalee jomb ba nuppi, nga jàngal ko nag nawle ak nawle. Fi mu ne nawle dafa yaatu, ndax nit ki bu fekkee ne wóoluwoo koo bàyyi ak sa alal, wóoluwoo koo bàyyi ak sa alal, defoo ko dawle du sam nawle. Nit ki bu fekkoon ne booy tukki tey sa kër, booy tukki tey wóoluwoo koo bàyyi ak sa kër, defoo ko am nawle. Kon nawle mooy ki nga xam ne yow gëm nga ne li ne ci yow moo ne ci moom, wala sax li nekk ci moom gën li nga xamante ne moo ne ci yow. Léeg-léeg mag

ya diwa ya hala ya bayana ya la ya la garaga dañ da wax hasim ñana ya diwa ya hala ya bayana ya la ya la ba leer ga siye ba bu ra bu ci deggu ko bes akay sa ay hatta sa wa wa ma ya no yen ne ko hadiya ak la jattina ko dano ba gon na dem ci gisul haskam ye ya la mutag bayam karo abdul manaf ma fi won mu denk ko denk bisma fatu ya la mutag bayam karo abdul manaf ma won mu denk ko denk bisma fatu ya la bal denk bintu hadu wallahi ba mana jam denkal ma bintu abi billahi ya la bal denk bintu hadu wallahi ba mana jam denkal ma bintu habi billahi ya la kero la simbañan dem ak mo tay lan armal ba umrañan fay soxna ya la mu ta dug digeen mu yalla na ko jeelal salmaate moy bintu hamrin fo ba ya la salma mutahiratu asyari tayyibatu min tayyir nasangil akhlaq ya la salma saqiyatu خاو من ساعه مكرمه مغوده الحين ساعه وصي الله سلمى سقيه خاو من ساعه مكرمه مغوده الحين ساعه وصي الله سلمى كثيره مال امها وابوه حقالها من بني مجاري الله هاشم كرام بن من ما خمنك نغل بنو خبار كون نيام ben haqi yalla kero la jot do mi bayam yep do ngi na nes mutalibay ma jeyor ci ndi yalla mutalibay ma jamawa gaay yep na le ku yalla jital mu len fay jitu yalla ni dal di ko jox yiri hadana na yep mu sol ci en ma new dañ ko da do nang ga yalla dara yi nam ci ibrahim lay ta sol sal dalli si saqitu nuyin bayalaw nobo kilabin herak laay nu ay la ca teg nantam usay maxanam ilyas yalaw ñu bale ko aw si ismaeil ak paraso buñ do nawal ca nisa ak mahdi yalaw jebal ko caabi kaaba nako bobo mu yor siqayatul hadi moy khalifa yalaw bokka nga jital ko handal mom ba gi jegal salma te bo man ci rewam samne yalla ni dem lu yob bay ba ak bokkam be dal di lobat ñan na ñi lay eul bay ci laali yalla banno ma jaar dal di sam bob xayma dal di dalal ci digi marsa ba ñi wara te yalla war yu ma ñew di ñu asif ñu yo bu rabet na mana ban say dal anwar yalla wariyo ma ñew di ñuyo asim yu bu rabet na mara ban sayba allah ya allah salma ñu wajal ko jangoram ko dal ko mu do ya sna jaban ya la wa ya la na ya ma sambal ko ak kay ma bu su rabet te gen de ye keur ga ñe mbolo ma ya la mi dal di wo gan nya wo salma mi dal di nayo jangor ga sal xolne lil anwar ya allah kala ba salma ci se asim na rek na mer ni ngir leer ga tar ba ak wa tay wa ya allah kala ba salma ci se asim na rek na mer ngir leer ga tar ba ak wa tay wa ya allah ni dal di dal di may asim dal di ko jël setan mer na kero ngir may ga ya allah ni dal di dal di may asim mu dal di ko jël shaytan mer na kero ngir may ga ya allah ni dal di dal di may asim mu dal di ko jël shaytan mer na kero ngir may ga ya allah shaytan ñew na kero sopu ku nit ku taxaw digin jana dem bu amrin ni na ya allah ba no na jaar ni bare jamba bare ko alaw salma di ki ni shayan ndaw ngam da ya allah iblis ko rajong na asim rokko ba jaba daw
girlerge genn kero mbolo mayalaw asim defal na ko ngan go xamne ben masugo gis no fu jegul ko fil hurba ngeyalaw

0: lòng hãy dâng la bài ba giờ lòng la đâm ga gần nhi ba vờ la ma ca ya lo ba ta hâm bay mu da lin nao yo yen na len sa ja ma nge gar gal jin di ya ya lo ba ta hâm bay mu da lin nao yo yen na len sa ja ma nge gar gal jin di ya ya lo mo ta xam na ba tay habul mu talli ba bar ne sey ba tul hamdi mo don tur wa ya lo ni da jay ban mu talli dem yam am de la ba farba tu ba ba halal mari ya lo wa makka amirina asab ak yam nga fa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya lo mu tegg guddi genu am ndaw mu war ko di wal moy biir sam sam kena makka ya lo mu yew gas lu ko ndox may wal wari sa di def dem islam ndox te gas des bo ba ya lo nana mi na ko quraishin jep jep ko gas momo ko yore ke tena ni bayalo no ba de khas di khulo mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biru ismaeel ya lo ni so ba kero quraishin khay kala no ko bis kala be bo be fasam ngir ndox ma ya lo tawang la giru quraishin yep jog wari fas ñaawal ci leen ni dawal jëm saam ya lo kaba bañu dox ba mal abdul muttalib do kada fa so far ba nafien wo na ya na kaba bañu dox ba mar abdul muttalib do kada fa so far ba nafien wo na ya na mbolo ma dadi na jebalen ko sam sama tay akabatalay akade ya ya na ñu far wañe ko kero yebal ko makka bu wer hakke mbado min dañi hadna na ya lo wa tarim nadar yal mustafa karam dara ndar fin sasin min ka ya lo wa sale nabi dalli min halaybi wala wiro bi rayani ya lo kero la no bal de khas abdul muttalib far jinne ni do ngir kanyanam bo ya lo magna ko do manamo zamsam ki do nuyi def makaki yasir ba do le mo ba ya lo magna ko do manamo zamsam he do nuyi def makaki yasir ba do le mo ba ya lo kerang na habul mutallim mer ba joy fo borus ba dem fa ka ba ganyan fay do ba ya lo yalla wi ya rabba sal bayti ma ngi daga
1: ikapesene
0: ko ma war segale ay do fayalo dana la sant baray bu jeel ba mu yasa ka lu mag magi degel sun leer gayalo yalla nga na ko waxal loy man na sal bu ma war man yalla ket du ma war kuy wo teyana abdul muttalib gin fofé ci ka bagwa ne yalla ma def dana def mo na yalla war yalla daldi bindanti ak mom cekul lamu wax dana la may fukki dom yo tayalla war yalla daldi bindanti ak mom cekul lamu wax dana la may fukki dom yo tayalla yo xamni seen ndey ñoy gën jep dom ya rab te ñoy yilif no fa la seen giir gayalla abdul muttalib salam ro way yeden fer reeru cero nelawul ngir mer ba yalla mu tedd guddi ki yent garab bu sax ci ndigam defer bal al asama basar ki yalla ñanam tu wanga islam yu gudda guddu ba daj yenante xeb lay ak ñan ñet ba yalla reena basar na ci bir suuf ci ba ka tasare da ko mu nekk xam ruba ba yalla mu gis ba adam wa ulu nasmi yeb di war noho isa wa ibrahim ya lo mo sa muhammadu akheta wagne ba taxaw yenal fa ker ga di fol ngat ma ya lo ba ba tege wi xida ko la bi fu re duri ja wal tur fil hijaz ya lo mana ko la sakka bi ruya ka nakay ma muhammadu abdullah Abdul Muttalib baye ko fofa delu keur bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël djum harab ño xamne ñepp rafet am war ci am diine xama kan bayalla mu hawalo bin waris min hadudi turam galo ci qaydaqal ci aris bayalla ñaarel fura ku siwam bin du xanda xawal mo jundira tek ci xamba saabu yalla ñettal ba moy bintu wahbel halato di turam mo jur mo gawama ak subayru yalla ak sayyidi shaday am jotto di turam jambaare qaybara ak unayni yalla ñettal aminatim moy bintu hajirum mo jur abalahadin khaysat no yalla mu del nga jël bintu hamrim mo di fatimatin bay bay kenu di bangi maxo bayano mo dira bo talibin bay heliyu mawon ke bay yonen ba abdullah yano leeram go rofu ci abdullah dal di melax te fek mo don fuke la dom yano digante yaari gëdam ya ngay melax bu joga nit dem ci lay mel nga man yahudi makka dal way ñew na ci at mi la jot moy baye ahmad abdullah yalla ngir non gisan man ci sun kire ci saat ci lu mandar ga mo xamne denkil faaw yalla ngir no ngi denkom bu bum yahya ci baba ba day sun naam la won dañ ko daal do ngam ga yalla mu bu ma nga def dañ yahya dam jaaga ci wo bu baye yonne juddo lay doy fa yalla ke bi ba tay dam jangay tok tok di wal moy tarikh ab khamle habudai yana wa kare nagar al mustafa karaman daram dar bi sasim min ka yana wa salli ya nabi taslim alaydi wa rawir bi rayani yana yahudi makkah yone sandi bin yaman na legi islam taxaw bi dini yana bay muhammad abdullah juduna de ma takaram dami ye ba tour yalla bay muhammad abdullah juduna de ma takaram dami ye ba tour yalla digantala tawsa manata ñepp di zero xeram yu ndaw ya di faqidan yalla ba bay ba toge abdullah yam fukiat maler ga jolli ba war wa makay allah mu teddu guddi kewen lafna ko fatilikul fate ka bon ci behel ya habu ya allah mu yewu joy ngideram domam yu bax ye mu jur te xamna ko yalla lu fas def ba ya allah kero lo dom ya wax len bir manam doxaw ku nek jebal ko sabu fo ba ya allah nena na ko bul fate ibrahim selwatu ya rabba muiren ismaeel ya allah nun domi bun fat ismaeel kontenu ndax yalla tabalu fil janati ya allah mu delu won na wax len birma ñeppay kat ku nek joy delu sen kar bo ba ya allah mu bole len ni tego ay won ci ñu dagga set bam de ba ñoo dal ci abdullah ya allah keram dam joy na joy yo xamne ep na xel fatimatu bintu hamrin ganna yalla keram dam joy na joy yo xamne ep na xel fatimatu bintu hamrin ganna yalla keram lo di bani mahsuba ñep ñu no mir ba ga jom dom ja abdullah yalla ki mir bin la xetam wep dal di soso ki na ga baye soso ay jinni yalla kemeri kunni la xetaw yepp dal di soso ci na ga baye soso ay jinni yalla ñu dem fa ka bëgg di rek yalla ngir baña reey domam jëlon leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñeme boba ma amé ku saba ci di su ko tembat dom na yalla ñu dal di te dom ja abdullah bay bagare ñu wala kramatam kay ma fayalla mu ñëw na dem leen ca la bet samba laaj ko ndigal ma fi wax ak yalla bil asrar yalla yabal la balen quraysin jëru jo bari fas ñaawal ñi leem ñi dawal jëm samba yalla ñi dem fa na wax ko la bet samba ba jobe jëm giyek boromam ne leen tek leen fa yalla ni dem fanan wax ko la dem samba baje ko yo die ye boromam ne len deg len fa yalla dem len ta sakki sara reew ki na ga yu mat ba mat limaw ko ki ban ngeen ñaan fa yalla ni dem lu makka di reey ba mat limaw ko ki ban ni dem ba ga ba de ñaan bur na ngo yalla ni da di daw kiri da la gi fan ko toru

0: sa sikki jeena ko amul ñu moy la lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hada zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hada zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasaras mu hodu dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabiy ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la bëre ba man nalaha soko joxe ay avocat so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jëfé mu fay len xamna damay waré di wax ñuy dégg ci nopp waye xol yi dootuñ dégg ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu rus lu ruslu ken ragalul ken lu rag lu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol dom ak serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndé la faga yi diwan ndegam ma ngay dunit du lak redwan ku weddi li ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré torop ba ngay dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno torop murid ti kan day yepay séré ak yoy ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassin ta ma won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci nek def ca defi nu bayam na dal di tup mbal ko moy mu hal ko mo ko ma tup mam cierno fab jegal ko nek satalam melni serigne mbab wërmal ba ma ba sunu mam cierno di waré gërbal nek satalam melni serigne mbab wërmal ba sunu mam cierno di waré gërbal sa kale nen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te ko banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujar ismahu wa fawqal firas la bamba wax ci nehju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamarax bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci sarul lanzab ma nga na la tadkhulu digam rasulullahi ken du fa khulu ci sarul lanzab ma nga na fa tasiru bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxla di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga la na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba hadiya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko ku weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gam dub silla bisub torok la domi abbas fatu yal na lu dunnu bunu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba